kuma managukira mwathani agitukundagia miruki ti kwenda gwetu ni kwenderwa imurungu mokuji na joni jamaingi wakugweri ni buri.